0: 0-0.
1: Edini yina ya Fosu Hine Jima.
0: Fosu Hine Jima.
1: Abusia Bishop Benjamin Fifi Addison. Ye dear friend, correct Bishop. Ono anawati ni ni kama kama wewe ni semu ni njia kwa Eddie Amao sabri mamene mame dada sunteta muna ano 2 minutes na yenko yenu ano mukrobo phone kreho phoneho amra yeba kwa sabeni usu 2 minutes na avei ni akenye na ano ya jamu di amai yingura na radedi fo radedi alpha ni su Eddie Amao enti baby biara ubi ano tu anamo na usu kola ano su na ojiene fahudi ebayo wadiya enti baby biara ubi ano time with Captain Jesus. Ana wasugusu a wutie na wene so egusu a wohwe ti ba bia wo bia kolai ne nyina so anyakopon pon so afrebo na aye 0557882425 ne bia edin e da so ne e Janet vusu ye jima wo said we pepe pa na na meka no no we see the sign of the cross e ja oba ne hu kokoro ara do meda se so ma me suma forebo e kudu ota kesi ne so ne ntia e urade me suma ni ma ware se ma dwuma se me ma empuntu bibia wo bia no no wa kan dia gusu na wa mia sent na fei wa da hoboko obehunu ni e ba besi na me ma me dada ngurum na yenye ne fa bre na kan ma yengura ma me dada chokpale bi o motu no
2: jae
1: mi no ma de wa bi o me nya fi ku mi no ma de wa bi
2: ma wo ne jom
1: amen
2: ibi ma wo e de jom mi ken ha to egun ni ken ni ye ni kla motu no
1: that's right
2: ma wo ni che e to mi jom ni e ba ano motu
1: amen
2: ne ada fi ne ngaji prophets Kejini all night.
1: Okay.
2: Mono wa klawa le ka ke su su hake kon all night. Se mono eke wa makpamla.
1: Okay.
2: Nene mumu wa ke baji lo. Ke mono. Ke wa se ke luo 12.
1: Okay.
2: Nene nyong peti yo wa makpa.
1: Wa makpa. Okay.
2: Lo.
1: Mubamla.
2: Mubamla.
1: Mubamla.
2: Ke oba ke je motu no kla ke enge. O plans ni ke umaba all night o. Mubamla.
1: Okay.
2: Neka oba. Umaba na ma unomlo.
1: Nene yo.
2: Mi se se mi fene nye. O kele ma se se motu no. Ke je motu no ke yakla. Ke ni ome ba na hiye.
1: Okay.
2: Ema je kono aba hiye me.
1: Amen.
2: Ke abahe hiye pe. Ema je kono aba na me. Nene ne sape nyo. Ema chomu.
1: Okay.
2: Lo all night. Itole wa masoli
1: oh my goodness
2: ne wa mapa
1: wow
2: ne choka lokoji on ito ma banu ona prophet mu nene nene o kele de ke fosi momo he lo soli mi opena o ka o he ma ba wo mi
1: wow
2: lo apanye fe he fe no je no ma on ito
1: okay
2: o to blo nya ka ma ba on ito
1: yeah
2: ba ke je motu no ke ya
1: la
2: ashama government school
1: okay mo ba ko nene ashama
2: main station
1: mo mo nye ashama
2: main station
1: le jo lo ma bi government school
2: government school government school ne eke Saint Mary school e Beckham
1: okay
2: ko obi mole mo bi ke government school ne Beke Saint Mary school
1: okay
2: aro ne Beke Saint Florence clinical
1: yeah
2: kone ko ko ke mo ko ya pasi
1: okay
2: no ko ne ke obi le ni o eli se ebe mu de ke
1: ma to he ku
2: aha ke cho mu he pa se ka o de le ke ne ne beke Saint Mary school le Saint Mary ta ke pending e asha my central here
1: wow
2: lo o ma le blo no ma ba lo ba mla no ba na ma uno mu
1: lo mu mu
2: mu mu lo ko ji o ma su here ka no mu mu ne se ura
1: amen
2: Mumu ane suhi oloko ji monicho o suhi o.
1: Amen.
2: Ne mumu o matu muni uke hamu.
1: Amen.
2: Mlano o masu hi o. Ne mumu o se o lami. Ke o suma uno mlomo.
1: Okay.
2: Nene nye o. E mademu.
1: Kake. Yo, abusia mame dada mame lizi ana waka nsemi nye na adi ama ye woye diye mono. Sabre mame ne pasabena de sungure mu wahe. Na yene yenu yanu. Ewe fuwa no su ini nkomo kakrana ni yo hubi ano yempepe mufama musuno mwenye mche fana fei yebena kano na yeje mufama yura pasta bena adum po mti say
3: yungu pana adum dog
1: adum yeshesi anopei anopei uradidi fwe tv mwadi yamae papa ya humi yebinkuni yenifa
3: sana
1: chile kale bloma mile na miyohamia tondi yo because enye leji ma pasta na mi jisi na uwa nyo kale jimi uho la kwa mfasule ashama ye papa vajiu Then when I'm there.
3: You mm-hmm.
1: Okay.
3: Amen.
1: That's right.

abusa no pensi ofutu ni mkwansi nsima yade banani niye maisha si opotoka semi ya na mdi abaye di mana upeye chetititititi ya mye kwe ni mana upeye wanko suwa nse mjumani suwa ana upeye ofutu ni mfantu ya namu wati na brana minumi ni

0: ofa agba aro wa toji ke ben na me ke ma uko na wa ma ti asasi o akana ma dogo ma ofa ma re ke ofie mo o ma dogo ma ofa ma re ke anya epototo le nti o la ofa nu na ma si ofa nu na ma si la ma ti aka so
1: fun ba to me ba ba to di ni be bi aka sa free
2: me ka sa fi pam pam o
1: yo pam pam ma ba to wa sa mi ne se
2: yo me ka cho me ka sa an ka mi be hu papa ba na so me ka sa mi hu se di obo hu na ti ka hu se na papa be ti ya di a
1: ne
2: be ba
1: se
2: ne ba me ba me ya
1: mwa me pa cho mama e odifo de o ba ne ni ma hu ntu esika wai
2: a
1: fori boni e de ko odifo ni ma fori bonu so no aye ni afiwa kuma nwia wo ana ode e bom pa ye gusu na ode akodifo ni msika tu e bi e ni ho wai nti da be na uba uba nyumire ana because anyumire na jumede ne chance yako pem kwasi ada
2: na me so ya me ya du ma tuna
1: okay you ya be ro ni ma nko aso ma fa nkwara ne bere bi wai
2: me pa cho yo
1: na me sira pa ya ro ni yo bye bye pastor I don't know.
0: Yeah, mbe openu na mesi ola ma cha asasi o.
1: Okay.
0: Akana nya be epo ma ofa mare o dawla moni ntojila. Ende si ade ka ma u dola ofa gbemala. Eje be ofa si na ke.
1: Okay.
0: Epo gbe ndoku che ma na gogwa na mo be zigede uno na ile so fa ro gbo agbo no be. Unu na mesi alo enu nya me ka ma u konola. Ko ede hware ma. O tu ho o kwa asafu e kraba ko dala. Achapuma opa si Michael
1: kuta
0: makata mede kukuno nonya be openu na mesi do vola nu ala keje gbegbe hade never prophet jimagbode asafu ene do ko eva dala achapu epe domedome te presi ara kare mau ato prophet ji akwa asafu ko veno ntodi menya menya prophet ji gawo bono onto ga akwa asafu ri akwa huhuo onu na mesi ori itata duduge opa si na ke ye ya ira nazuto tafiyera shama government school bija agba nyo kata mi agelega ma
1: amelebega go imato hulaga la di la pasta
0: doc ashama meye bubu pareke yo
1: okay.
0: Mi agbo be mi eto kata ne le nto mi ga makata cho le New York atade ka kube krom na ma wano ma tu mi to makata san city prito makata ela
1: yeah.
0: Ubo ashama government school me bubu pareke onyo
1: wow.
0: Ashama government school pre Saint Mary school la we le opposite la ga ke na atade ka to ru na oba taxi wala
1: okay.
0: Ati ganga en ola ga makwa na nya zole ngogbe vi na oko main gate yele gama nola
1: okay.
0: Government school kwema
1: yeah.
0: Toko nyabe na gelema na gelema la school hall suboza
1: okay.
0: Ke kene ofe hall ganto de ma ofa mie ele
1: thank you
0: ni pre prophet jima miyabadogu ma u atoji adole ofa agwe ma u atoji de nyame de siya de ke ukwa juo ale ko jebe uhana vabobla la imbae jila
1: okay.
0: Ninyagwe si gvakwa ma u ato prophet ji adole mwenye nto
1: Amen.
0: Le
1: Yesu Kristo
0: pamoja.
1: Amen. Abusiya Pastor Bernard ana wote neno kama. Sasa ni Brenda yana die. Yadi jumadi yenu AC anasa. Bishop.
3: Dog.
1: Wase me twa tuone sensa na Brenda.
3: Dog.
1: Bishop.
3: Asem ni nyina ne se. What die kasiye bi ebedi odifo nchai.
1: Wa wutie jumadi.
3: Wa wutie yenu.
1: Okay.
3: Wadiye kesiye biye bede ni nchai.
1: Amen.
3: Aya diye da ukuma ponso na ama wawre kwa wano. Ni mua ye. Aba papa ni nchai.
1: Okay.
3: Brana beji wadiye.
1: Brana beji wadiye. Tiye tiye tiye. Safi ahumache nomi ansan.
3: Yes.
1: Ubiye ama na radio nuna.
3: Ahumache nye ya. Odifobe kasabo radio
1: uso. Ukwa akode ino.
3: Yes.
1: Ma u radio nuna plan B.
3: Sa.
1: 104.5.
3: That's right.
1: Ahumache nomi ansan. 3 a.m.
3: Weni sube te una papa ni kasa.
1: Ahwana obe tiye nchire chene ya dansi.
3: Sa.
1: Media. Yo, abusiya Bishop Benjamin Fifi Addison, correct Bishop, ana wati nienu, kama. Afei Pastor Bernard, wati nienu, ana afei Dr. Amuzu, me ene bende ma hukwa ye, ma mede jumedi yonchiame. Abusiya Edwusi, na jumedi yefufura akano so etimi atu aswa plan BFM, na bibi ansu etimi ya kama. Yato safro, sebra besi wa shaman main station, nebisa se hefa, ana government school one. Yebechira ukwa ye, na wosu biye nchida. Nemo mnamba, ye dipi atu wama onye 055
3: 055 788 788
1: 24
3: 24
1: 25
3: 25
1: 055
3: 05